Kailiksi, ikay lumapit sa akin. Inakay mo ako sa iyong mga bisa. At kailanman, hindi ako nauuhaw sa iyong pag-ibig. Ang aking ina, isang bukal, isang huni, isang maragasa, isang bulong.